Nabay na jam ko vahu opodom vahu minute daw nung sa update pogon na tako om ko ang habido opodom duwa po minute ko na ilababazan pihi hozo matadate Facebook om WhatsApp tunay ko om tahu pa dati hozo da ko ni osivatan ko da po po ni daw mantok da babazan iti yan na mantok dati di tapinay tambahut di au osivatan au no sivatan da pinopo ni da hozo da pinokyu ni zan di ozu om kada ko kukukuvay om tumanud pag do babazan diti do tikid tadaw ko onom kyo tapi na ikaw om tahu hozo tau vi mentok da babazan atau ko donong suavi ti hozo mentali Petrus Onggo miaga sakot tatomo hozo mentali MY Ismail tone vago da kadazan om nagi hozo mentali Malaysia Galus kandaman di piupusan dito om yana tapi na ikaw ngavi tahu hozo tau vi mentok diti babazan pihi hozo mentali Facebook om WhatsApp diti om Hansan do nohis om nongo ngavi da tambahut ngavi di minomihi teko minokyuni do hozo mentok tadaw bayno diti om san po mentok dati di tambahut di au nasifatan do pinoponi do hozo om kada ko kukuvai kyo tapi naiko kinaman wagu do minggu do mikot om kanong kinong otok iti tohu hozo mentok do pumupusan iti babesan pihi hozo matadit Facebook om WhatsApp.

0: awi ko zo unsubo no sa viavi ipoing igit maikad hide id Malaysia diti do popohon kuma maikad kavavagu songyan potimpunon ino do ko iso Wuhan ko onomikot. Nobos di Montili Suang Pogun, Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail au tagal o tuhun ginumuan do magabagab do popohon maikad hide tukakal kawasa gunon ino. Sanga numaikad i unsubon kozo mentok tuhun i nokodimpot umul opodam duvo taun o mbay no diti kiva hobi duvo ngopod lizong tuhun id Malaysia diti kiva dokad koin tutunan. Hobi ogumu pinggisaman kotundan komhuakan om spot montok Sabah. Nobos di Vozon Montili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, pinggisaman pisompuvan dino kapamagonob hang kapalintan Pogun, do popobu vinakas tuhun om spot it Pogun diti, om nogi adadi impon do papatanom pisan. Pinobos di sida iti di antok minanoy mo katumbuhuzan, di Montili komhuakan om spot pisompuvan Dr. Muhammad Taufik Johari, id Menara Kinabalu. Koginavan tinatapa na po nga impon na po po yung buhay ko po si Zon Tanak ngavi ikipihumagan om ko po yung buhay tinimungan kipomusavan tavasi om aw mampazat na ito ko'y man po po yung mamang om naging monindwo. Nobos di mumubos nahab Ustaz Zunor Aslam montok popogiyot do paganakan kitanggungan to ponsol o tinatapa do mintamong kumahigan pihumagan om katundunan tanak ngavi. Pisoso mo tumambuhoy ihuguan Montili Datu Sri Anwar Ibrahim id Pulau Banggi kudat tadaw bayno. Pisoso mo kadimpot ihuguan Montili id Pulau Banggi da jam kaupod himongopod dong suvab montok tumindapo da babazan misuaw miyampay tuhun magigizon kinaisonon id hintun paingukab kobong. Nakotoy mo o KPDN Semporna do duvok kapambitan kinantakan kapagamuvan ay so sanganu mantad tinimungan pulis marin di tadaw kaapat. Papampay ino kapagatan kapagahimuvan kaumata na tamangan itsibo hamin ay so numbul itkampung mesra Semporna. Mazada pamalisan monigog nagamu tungay bu vahungatus himongopod lite tumaw petrol ipinopi itsuang tuhungatus opadamapatung.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Amihan nga vi abal tonibo matak tadaw baino tipinay ko. Om ongo wago diazu o abal tonibo da jam kapahu tong pod minit do nung suvab.

Ya to pun nga bila bay na jam ko vahu apat ngopod minit do nang sub update pogun dot ko wam ko tuhadan insan po kumare di zu di kakal po miampai dogo date ko sa himban do boss kadazan do nang sub update na bay na diti om ano abal nga video zu to kenai tamahut dai no bono po om megadi kopaihan di nongo dot ko diti no ni ada di zu hivai do moi do de it ITCC grand ballroom do tara bay na diti montok na do miyampay lagay doit concert bahungopod tungopod do RTM om tumihambos ko doit ako sa himbaan di tito manayko kinangot ako hozo mantadi Nicolette and Gatrin Tojimo kamatan popisompu hozo pinayampatan di Richard Bernard Mikil om di Jack Julin tambahut di Tawasi om nagi hozo mantadi Jack Mojikon tagung kamatan.

Gano to pinagaw nga vi hozo man tadi check mo jikon tagung kamatan o minagovid na ko da jam ka vahu himo nga pa naman pat minute do nung suva update po guna to ko. Amko nga vi do anong po minute ko da ko sa himban do boss kadazan iti tapunay ko.

Om timpo dat ko dedo ko sa imban do boss kadazan dong suabiti nga manup ganup na di am kuang ka bido anong po minit ko dedo ko sa imban do boss kadazan pengko po kato dan insan po kumade di sa VIV ingko na po alahan nga video so dam kinong auditi ko sa imban do boss kadazan mazadet ko tuhusan dead radio si sang mo prom 2.2 FM teko mazadet RTM click teko mazaditi ka pa balan social do sa VFM kato dan insan po kumade di sa do tamoy mo manakadung do sa himban do boss kadazan om hisan ko Jesus do hozo tovi mentok do sa himban to ko danung suabiti hozo mentadi Shen Claudius Monjohi i oitan sugandoy om tanan din no dari ti pedi gisom mo sa himban to ko om ko piso mo bago to ko dai da suvai timpu dai suvai ko sa himban om zo DJ Pete tawadan san po kumadi Jesus tabi pibabasan om bye bye.

0: na basa.
1: Sabay
0: ka, siya ka dito mo naman. Ba, what's up yung
2: bagus bagus yan? Kasi sa Bahay FM.
3: Konser 80-70 kini kembali.

0: Amor hiyan ako papayla na kayo ditit koyuan tawan na suab hatu tadaw minggu am hawaro datit haro ngayon kay may pimpanaw dati kahombo-hombo ngayon dong kasabon rumah samid pira-pira kayanan ni pagunta ko dan sa depan tangus maninggaro dit pira-pira kayanan ni watas ponsakid am dong atuang rumah samid pira-pira kayanan babas sa sagit apa nga doon na po dam 3 darja celsius am babas talasu 3 na po dam 5 darja celsius. Kelasanan tako da otan duli ako yon datawan ko yon datango si pagunta ko to light dadi dat nakapagadaw-gadaw kay ta binay ma dadat a katilombo sa pagagadaw ba kay bam kinang hot tako ti pason mantad tambalot patilombos pason dite
1: anang tako ang adi adiji kumasan to mo dito. Ang pagulo po, kumadibaga ang sagi ang sana ko. Pero nga, katiyado ang, ano, nadim kinangalat, si Rando Sumit, ah, lumis ka po ang, kumadipaganakan, sinakaga ni Ubud, kampung Mantub Kilo, sinakaga ni Guntamas, hila ang matug, ito ati, tambunan, sinakaga ni Aki Gungkat, sinakaga ni Aki, Aki kubit. Ya, ganap pala ang sana ko. Sa sana nga nga ilo lahang. Kumana gudala dadi kaliyon. Sinsan chimer. Mile. Petros. Aki tampulan. Isam simbua. Jemol. Abdul Malik. Ang akong galiwani sabi nila sa gendela maranaw ang sana ko. Sasana ko din na makanan na tubat no. Sana ko din siyang dinggi. Ah, akong pamaliwani sa pinggura nila. Ito pa makampung sungay ulutara na sana ko. Kasana ka din na. At yan ako di sindingi ami dyan, gandi lang anak wago malangkap ka. Ako, kasana.
0: Ami agal na tumbaya na hat sinding pinakyano di sa jalina dito na dito kahit ang binay. Pampos ikaw, kita ko minay pagkarumah iti FB i Charles Logino ni Rocky Abdullah sa Binus Gabu ini insilian ni Macli Max Macli kapisan ang tatuang tuminay Omi Jabidi Kamrin nagi posiko tuminay umbaya hitihid piruruman dat FB tatuang bayana Om hitihid TikTok nga agumo nagi tambalot ako di posiko ikakalat manahak tarhian like kam nagi pinapailang teka share kasalimbahan mitilambus diti. O kita ko Hajar Hazwana sa ipo gumo iladi ponsiko na kopi ako mara kay tensanan ibunga salinatad ibagang Irico Lucas Boba sa ipo musumpin ni Antonio Stampisal Alexander J. Kipok Manggis ngahiti Janis Pangwat Remiti Intang Odu Arinaz Kuniyah ngahiti Zul Mushin Iara Mr. J. Bunga Mawar Mem saya pa Miko Feliza Hiduwaija Linglia Chinleha Jess Kosong Anamba kana may tako malihis tako mempay sinding diti Mogihum dasugalon di Matius Kasun Sutanan Dayang Sarina di Hain Jasli kesilimpahan Bruce Dusun Sabah FM Sonong Kapia kami sana tatuang Linglia posiko pinapailang kesilimpahan Miti Lembus Maya TikTok.

May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karadya idualay na pangahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karadya itupis, kusanong na po nga, mamanawa bantad po narangan ko dito kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarapin media karadya, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod lungkod kalidasan sa pamagulan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Alasan nulis ke nongkrong udah sinding di tino di mantan di Siti Bandaran retanda nakoy hum kasuai baham kadi meres meredim senong tetuong di jam nang insanan tambalut makikinongaw ing kuroh nangawi kabar kayo ka lansan dat ang lidas toko teririmo abarkatan mantad sawat konsiko DJ ka ponsi ponio sinding si tak tak lungkaki nung harana pengulut ka asad pengulut tatuang pena atong pinahe nga ponsiko minakyanu sinding lo umbalan takod ponid iti puto bentol it jenah taka gidariah sinsang kapisa na ang tatuang lagi bam itit pason mantadi Jose Petilo kadao kapisa na ang tatuang tadaw konom DJ Alpin nukabar ka sanang titan pinahe aminsan ang tambalut Megali Julita Magret Lucy Doyo Florita Kinajil Maria Juhan Jusy Mindong Inay Rosogud Inay Emilia Sandakan Charles Loginon Julius Pansay Avitus John Modait Marius Maradim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Datuk Elizabeth Morris M.M. Suk Patricia Nicholas George Mining Patrick Antang Joseph Colombo Petrus Quintin namanya sanan tambalut FB makikinaw radio kelansanan datang lidas terimo kadao kosikaw Joseph Potilo kenapa terdepasan baham kana kinang hak tokoh sinding diti kapisanan tetuang Nur Mimi sinding momohobo mantan di Elika Paujin kalau sana anda alihis ke kurang sinding diti 8 keselibahan bersusun Sabah FM senang kopi ya.

Kada ko umburingatay nung kasasayti na maganud ko pailan karait ko posyonu. Akan ko tumamod humampit nunano po halid ko posyonu nga songkuropya kinasukadan tokaw nga atatap tokawi songulun tanak ditmo siti man gompio idmato songulun tina. Kapisanangan mamaramit tadaw tina kumatoin sanan tina mantad RTM teman setia Anda.

Mihok nga mga nunay kasiwatan dat mamason kutubian tadaw tina. Kumating sana ni pentanod kasalimbahan ni tipin rong maya radio ang maya da RTM click maya dat Sabah FM Vigood id FB om nagi hiti hit TikTok. Posiko kumadat tanga tina kami.

0: Ai mengkopi. Nu manu hiti walai pengobatan.
1: Ai mengkudit. Moy aku beti pengitong tempinai kuna kesuang hiti.
0: Nakura tu memungkus ka hiti.
1: Ai nakura kia. Amilo.
0: Ai ai ai. Hudi. Nu kana pain surat paguduhan na memungkus ka. Kail ka mambasa ka au.
1: Kai. Okay. Ang ayok bahilala.
2: Walay pengobatan na po nga kayo ng paguduhan dat manigup. Kada panigup, sirait kayo ng dat walay pengobatan.

0: 明日は会おうと思います
1: 。Sabemos siya nung usubab na Pinay, kano mo kinuho mo si Van Boscarazan sa VFM. May kagbinasi, maso aho tumay mo.

Pepe Bucean, Diyos o Toinsanan. Izaw i Sira Rubel, kinungot ako kusimbaan Bos Karazan. Id ubang panampango po na ongo maza doid sisang panamluwo titik 2 FM. Noi ko Junasi.

Ada kopi man, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu. Okon ko magantob do kopo si Zonu. Nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak I kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia andak.

Kada kopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay momongiho do ahal kaposizonu, okon kamagantob do kaposizonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak ikotzu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.

0: Akin ang uno, doko sa himbaan, Boss Kadazan.
1: Jam ko nam nung sabid, pagunat ako sa Babi FM, ko sa himbaan, Boss Kadazan. Hey, hey, hey! Kopi po siya nung suwab. Pasik, pasik, pasik!
2: Si aswal tamoy mo.

Nakopyo man, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay momongiho do ahal kaposizonu, okon kamagantob do kaposizonu, nga sundung tu nakatuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Katobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia anda.

Hey hey hey, kopi posian dong sebab tiba naik ngavi posik posik posik. Posik kam tungag. Okay, posik kapasa nung mahan po do tumungag mantan do hukufizon. Nga pain huwi na makin ako kasimbaan tako bagya kanya kopi posian dong sebab kemadio zongavi. Mbah om isay dia zudati i nakongoy nakatinapaw dayho id itia concert bahu ngopod tu ngopod do RDM di koso dopo tantu no po do niti no hisan ko da babasan ngabi di koso dap kan ya ketahuan kuma dia zu tu tamai ma da manaka dong dagai kami nak bisa kuma do sabab FM om RDM teman setia anda. Bye no tadaw minggu ko opod do buhan ko himo at tahaw piumanan kan ya opod no tadaw ato ko day da buhan do ko himo diti buhan do kamatan om tantu no po do kamatan uvang day ti day ho sebab no do memihi ngavi do i mobi do potitiki da uvang day unduk kan daw sugandoy sugandoy da zanak songkot taun sugandoy da po yung ukab kan ya om mobi ngavi nah iyo no om kiman lagi pibay ando zandi tavanus om nogi randawi tavantang kah daiti daiho kamatan buhan kamatan deng kanay hatu pinay ko ngabi tadi tumbasan sok gumuan gumu dia suno gidi no di pengampai dan kepenoinaan do buhan do kamatan diti ko pa nga hansan do tamay mo na po nga pasi ngabi ikinuama ikukuama on diozu kumara toko ngabi tanda kon toko do buhan do kamatan kumaa daid niti himunduk do kamatan untuk ketahunga po do ketahunga po do miso do kawabian do buhan kahimo diti mga tamay mo do do ngusubab tara minggu diti miyampay ko do go izo benjibino kopi po siyan hansan do tamay mo da basi ko unta tamis ko da po ang pusta daw bayan diti umuhisan ko ngabi do hozo ngabi di na kotaunda ko muntok yo zu tada bayan no tada dia zu hivay niti tadaw bay na no kapanandakan do tadaw do tina son binoon dadi hano gumu o hozo da tina pong kapon pumuhis nga vi kumada toin sanan i tina nga vi kami makikinangaw do kasimban to ko niti kasimban mos kada zanid saba BFM dari hansan do hisan ko nga vi tina ko nga vi kanaw kanaw no kinangaw to ko hozo nga vi kami nakapizo kumada tina nga vi. Hey hey hey, kopi posian dong sebab gemadio zo kanau kanau kanau mau kita ngau kesembahan bos kerazan i iso dari pembungunan naikot binasi suau tu maimo. Also di Elis Dison ina buti zaza. So tenang also di Francis Brini om lagi di Friendius tindahal. Kopi posian dong sebab kanau kanau kanau mau kita ngau BFM naikot binasi.

Laban na jam ko anong parang sila minito dong sa Fab 8 pagunat ako di panigong ko pivos yan insan ba ko maria zungavi di katatanod ako sa imbahan to ko diti dadi ko pivos yan tabi itadaw tina ko maria zudaton sanan makikinangaw do kasimban boss kada zan na binak biso kas mga da kasimban boss kada zan kyo tabi itadaw tina ko maria zudaton sanan tina dahil nambo ko na pa ikaw ko na pa makinangaw daw ko sa himbanto ko da bahay na ulit ito bahay na ta daw diyozu na di ono o na palan diyozu nga vi montok daw tina nga vi dahil kahaminan diyozu ba om kada diyozu hibay kami po siyan daw kung sumab madya kong majuna Nancy Lian Facebook na sama BFM Roger Frankie Lijawa Noruli Eji Gino kami po siyan salamat sa sarap buhan na kamatan kali Noruli di Robert Berto kami po siyan Dorothy Fredelin Mary Chua Angelica Ojik Sabin Kangut Ipol Eric kami po siyan kumadya zunga

ay kapipsian ko ma diyos nga vi om dahil tiktok toko do ngo subab daro bayan na iti dahil Sabah VFM V good kaya yung mga diyos Sabah VFM V good om dahil ti nga vi i pipio wakikinango nga vi Johnny Joe Nancy Lian Shirley Helen Yong Zandi Dolores ti nga vi i MDM kapipasian kumadiozo nga vi minsan po tabi talo tina kumadiozo nga vi itina nga vi hansan do tadaw bay no atandak diozo miyang pa'y napaganakan diozo nga vi dadi kumada paganakan nga vi ba mangay no tandak ko diozo miyang pa'y do itina diozo nga vi kyo na kyo no na'y ko nga vi wam tumihan busto ko may gatamay mo na tadaw bay na diti jam ko tu toho nga pod minute tumay mo na pod panakan huso na tanaw minggu na di ko mga diyos nga vi anangan do manlifon dahi konti na sa babi FM manlifon ko na may gatamay mo ay so tu iso dupo himo si zam iso tu iso dumo dupo himo si Zam iso bam dan di kanaw tumihan busto tako bumuhis ginapo dahil ko sa imban tako diti kyo so nga vi muntok do tadaw kamatan muntok buhan kamatan tantu no po do tadaw bay no tadaw di poin bida muntok do kapanandakan do tadaw do tina nga vi bam kanaw mo kinangaw VFM na ikot binasi ina tawud ka po si Zon. Hazo di generisi paji.

Kopyuman ongos om ohdong kumatina songyan tamay mo mangiho do ahal kaposizonu okon kamagantob do kaposizonu nga sundung tu nokotuo toko no tamay mo tanak I kozu an toko do mohoing tondu katobyan tadaw tina kumasa via vitina mantad RTM teman setia anda.

0: RTM it pihatan tohumopat radio tabasi kozo vinon
1: konsikahan kuma RTM miampai kinahan tazan i kepon siko kozo diti hansan tumi hombus o RTM poposo himbol aba bazan ngawi it kagazat kuma mukikinongo radio RTM.
2: Ada mana jam ko onom apat nga padam si Zamini to dong subabit paguna to ko di pinay ko nga vi tanto na po kamatan dayti dayho do tanda kon habi na kapiso kamatan dayin po nong do uvang toki kita kuriti dayin kibariti kalender do kamatan mentok do buhan diti di tadaw ko niyap ko si Zam buhan do kohimo diti dayho in uvang do matunggung nabawan ranaw tenom kemabung Tungku, KDCA Johor, KDCA Pulau Pinang, KDCA Klang Valley, Sandakan, Beluran. Baino, ko opod buhan do ko himo hiti, suk, KDCA Karambunay, Kinabatangan, DBKK, Tanjung Aru, Bandaraya, Kunak, KDCA Labuan, Kota Marudu, KDCA Perak, Nogi Lahad Datu. Nah, hiti no i painsuang. Nga, nung kibana tahiban nati, nombo niti paiho ozo kapasa pa paiho nah kani iha na kapanandakan do niti kamatan do doiti daiho binak pa sa uvang tu iha na kangko di na boss ko diti no di do kapamihian do isay o mobi do potitikit uvang nogi niti kinaisanon niti do kuma dahil himundok do kapanandakan do kamatan do kotong po do kotong po remiso dahil it hongkod koy saan kopi po siyan do do ngusubab kumadi do ngayon di Facebook do Sabah VFM Gilukustin Justin Gati Melchior Mizyol ito may more uwi nga piti i Paul Eric Lugay Lugay Judith Thomas kopi po siyan do ngusubab Judith Kasni Boyok Patrick Jonis Majakoy Woodit Oyo, Victoria Ang, Mamay Tomuho, Kopi Posian, Kumadizu Ngavi. Kumadizu Ngavi, isan po, Kumadizu i Tina Ngavi, Tabi do Tadaw Tina, Tadaw Baino. Kyo, Josie Mindong, Kopi Posian, Mel Andu, Kopi Posian, Jibili Omok, Maureen Kinjau, Susi Lojimit. Nagumo pa nga vi ngan dia zulti and sando ait ko nga vi kyo Andong Junis Lime Judita Margaret Stephen Lojoyo Charles Lojinon Carolus Liz Rokia Abdullah bam kano tingang busto ko mamahis do ginavo tantu no po do hozo nga vi iso i agumo no nakita ko nakahabos na nga vi i mobi nga vi montok do tikid uvang no nga iti nga vi mobi montok do sugandoy na dadi ikababago nung unahasaan sugandoy montok uvang do pinampang mobi nga vi montok udang uvang pinampang no pihi no ba kano kinamata ko hozo di Shane Claudius manjohi sugandoy ka di Shane Claudius manjohi niti napasiyo sutanon hozo di Leif Masilus Don Lim sinakagon tanakadazan VFM V Good Lekot Binasi kano makinangaw

0: Kada kopyo man, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kaposizonu, okon ka magantob do kaposizonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kotzu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.
1: Kopi bosian, pakinongaw no.
2: Kasamban, bos, kadasan, Sabah, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
2: Kanaw, kinongaw.
4: Dapat na jam ko to so minit na doong sabab in. Pagun na to ko, pivos yan na doong sabab. Kumadiyas, wadi ka pa po, sik, katutungag. Om katatano do ko sa himban at ako dito dong subabiti sa Babi FM ko sa himban bos kadasan nampoto ngay dito tada bay na dito kipa ngozon tay ko may dami na po am kumadya su nga vi ikiva do kapanandakan do kamatan in uvang dito su ba ngay no nampo na yan kipa di tangabasi kito om Oniti, kano do sumasi na gina kamatan manandak mamalamay to kamatan budigya buhan do kamatan kani dali om mega to may magmo tiap pason ta kita ko mazadaid Facebook na WhatsApp na Sabah VFM Shalom kadi Florita Kinajil Mamason kumadi Florence Boy Joel Helen Yong Dolores Asing Adila Duvanson Emilia Gom, Elis Lee, Monica Ng, Justin Gabriel, Marius Marudim, Joseph Potilu, Dennis Nicholas Yang, Ingam Satur, Abitus John Modoit. Itpason ko, matabihan na tadaw Tina, kumadatoyin sa nantina, Hansando Hidas, kono dado tomoy mo, om tabi tadaw Minggu, om tabi piwabasan kumadatoyin sa nantina, kadi Loretta Kinajil, deti. MJ, mega tomoy mo, iungkapan daw, mega tomoy mo na fighty Julian Iapa Kampung Lintuhon Tambunan Amazon kumadi Father Rudolph from Tapinay nga video daw do Pason ko siyavan siyaw no kaliti do kinatong kizadan di mohoing tina do kaupusan dioho di tadaw ko niya kapatatapon na po o ginavo sumambayang kumada Tuhan do makiano do koin sa sama dan ginavo dai timpu do koya dan diozu ka di Julian nya pa mantan kampung Lintuhon Tambunan Pason di Florence Boy Joel mantan dai Brunei sira binary dai Brunei kabi babahik ke bo nagi da samono kan ni Florence may pason daw kuma ada makikinango do kasimban bos kadasan manuzik mano do kasifatan mamason kuma di duvo akaku mega di Florida duvo akaku tambahutku i Florida Kinajil Helen Yong Elis Lim Jennifer M Koisun Clarence Wong Om Savo Dennis Yang Dennis Asing Lucy Doyo Adilan Emilia Gom Linis Pojol Maureen Kinjau Christina Overin may paipasan ano abal dios bu tapi tadaw minggu kongsikan tadaw tina komasa bebit ina ngavi dahi nambona po hansanda belakatan toko mantat minamangun Mian paya pasti kehidasan kebakasan atau mengufang do kaminan toko tapi pembasan kemana songovian kongsikan terataga soda kamatan diti do mamaso do dumonto diti kali Florence Boyjol mantarin Brunei dari kabahik do timpu do kamatan diti Florence ansanda kabahik menandak do niti kamatan diti diti kane bah om kano Ano mo kinangot ako? Dahil hozo nga vi, montok na tina. Pungkapon kumada tina nga vi. Hozo di Soldia Sungyong. Pason di na. Sutanon, hozo di Justin Tadius. Montok riyaw ina. VFM. Kano kano kano makinangaw.

Justin Thaddeus, Montok Diaw Ina. Ipana jam ko tu, podom hiyo minta nung usupabi. Pagod na tako, kopi po siyan. Kumadiyo zong abit to binayad TikTok na Sabah VFM. Di Lubinti. Si Balan. Katabi ang talaw tina, kada Lubinti di ti. Manta da kampung Kayao Papar. I Kitty, i Robert Sidin, mata da kampung Gana, Mambakot. I Mini Shelly Vinin, dahi Minintod. Nagi Roslyn Maidi. I Moliaka Dolores, MM Suk. Gumupo nga bi, i Maymay, Maksun Suwakan, kapibas yan, dokumadyo zo nga bi. I si Timin nga bi, i Geoffrey Avitus, na humusaw na takaw iti. Kapibas yan, dodo mo subag ba rin. Tain sanan, ang tanto na po, Aohi Van, kinupangan nga i Aohi, nga bi na iti id Facebook, do Sabah VFM, kapibas yan, kumadyo zo nga bi kyo. Tamay mo, mega tamay mo daw ako kung abi, abi daw mga it nga nyo nga ansan daw ako ko oniti, ako ko kumaus iha na yung mo ko po itiarin Facebook ya Elizabeth Beth, Raylan Reynas, Lilus Lumius, Clay Ignatius, Wilfred, Bobby Savelian, nakapiposyan kung mandito nga abi. Pagipasan-pasan ko na, pagibawa-bawas ko na dahil Facebook sa Sabah VFM, Rachel Lim, Michael Kinsung, James George, Helen Lim, Elizabeth Anjun, Christina Mary, Helen Eagle, Lugay-Lugay, Dolph Peter Doll, Gilo Kustin, Mamasaniti, may tao nga pa na Miso Mato Maso, na no, paintano dahil Facebook sa Sabah VFM. Pason man tadi Majakong Majuna copy mo sino dong subab dari Majakong di masada WhatsApp I Lucy Doyo copy sian tarau Minggu Kumari Julita Magret Julita Judith Helen Young Julita Mbovo Adila Duvanson Florence Boyjo Lucia Bibi Rosugo Demilia Gom Terence Wong Narumbay Pita Lolinggang Yubug Dimi Satur Ringam Satur John Yupin Abdul Malik gumopoy hangan it pason daw katabihan ta daw kamatan kumadezo ang pibabasan kadi Lucy Doyo diti Julita Judith kampung mantan kampung kapungit kapibasihan daw subab mamason kumadi Alicia Lilim Helen Young Adila Bridget Lucia Bibi MJ Abdul Malik James Sham Charles Loginon Charles Tojimo Dennis Yang tabi pibabasan kadi Julita Judith mantan kampung kapungit bah om kano tingnan busto ko mamohis ginawa yung pangiso hozo pahit kapag uhod iti bawas mo hoing idkatapatan kadi Regina Jos Jacob Tokyo matapot na magiya ka ni kinangono the boss mo hoing to tamay mo na pahit katapatan.

0: Automoima.
1: Pinumaw na ako sa Himbaan Boss Kadalsan, Sabah BFM, Naikot, Binasi, Binasi, Oswaw, Tumaymo.

0: Tutong pada misa minta dong sebab it pugun toko penakan hozo. Penakan hozo do tadau minggu mega tamai ma. Kemarin tu ika sifat semibat mana phone it konfir itu ternyata kau ngabe. Ba om timpunan toko is saya ratu aku pegur itu. Sabab FM kopi pasian.
1: Ada tapi nai.
0: Kopi pasian tapi nai.
1: Dansi,
0: ah, dansi, koran.
1: Nakarasam
0: ya tepat. Asal gitu nanti kena kukuang hasil tekudu. Bah, main lah dansi.
1: Kepengguluh pun kata tinai.
0: Kata wadahan.
1: Aku nak gilingan itu pembalut ini, koran. Gak mungkin yasid ditang terbangun dulu kita ulud kurut-kurutin terkakulat mahabah kita ulud diluin ya kuna gilangan ni tapi naikkan pulang silap temporoli lagi yubuk silap temporoli lagi. Misalnya pas waktu itu bergelut ilut ketahulun lah tengah pisang-pisang kengali mentai pasang kepesan ambet setelah minggu kamu ketabian setelah pina akhirnya ke pina
0: ketahuan dan sirena kena?
1: Oh
0: dan si mantar di tuaran bah om. Kamatan nang kurene tuaran di baina akan leha dewan hintun da sulaman nah oh my god nak yo nung kakal di kamatan sabab FM kopi bosian
2: tak kesalahan nak kesadaran kuma dia di jende dan
0: kopi bosian nak kuma dia terpinai Dadi ano apa lah so sakit dong masih pada di kene nak asam.
2: Oh, sakit tadi paling kapu sok red. Tulun nan di sini je aku pernah katong ah.
0: Oh, tadi.
2: Aku lagi kopi.
0: Naik kat bina sih. Pemain lah, pemusan apa sana?
2: Ambam, kata bulu pom kuma tadi ada je Edwin. Bisa nak anda kasaban dah talam minggu. Tapi serangan lagi ada tina. Masa nak buat kampenan tu deh lah kampung gaur kota bulut agak pegang kandis sih kak kami hingga satu relat kampung bekilang kota bulut lagi kami mereka hidup dah hilat kampung ratau kota bulut lagi ya Abdul Malik Sabin Imaliagom lecanda kanam Kaliun dan ilunab lagi Maria Jakim pegang sagi adalah hamba kena dia adalah aku nadi insan ke alai dok nanti anak orang kat memasan hated sababi atem lagi Marius Marudim Rus dan Sugud lagi Yagang Lekwe Madang kami kaya kami ni Peturus kami Jani Upin Ilan Lenggang kami Jajim pun Yubug Asik Lungkin kami lagi Tomas kami si kau ni di pasan na ditin o di lahasi kami ko pasan na dahak di kami lagi matakong maju na dahil kay matunggung kudat aku nak pilih warna diamond light. Tahun buat di kampung dia lihat ku kampung tau. Yang pebasan ku dekat pisangan dek. Aku mati pe. Iku mati pe mah. Aku nak handaman memerai ti Juli Taju di tam. I mana kagarau dek lihat talibong. Kami David Sando dek tamunan. Kami yang pebasan ku dek. Kapsinangan dat kasaban na talaw minggu kapsinangan dat kumambit na talaw kamatan lagi tumamit at tadaw tina to ako napakatina nga isa takad siti pumagunan ay tapos na that kasawan na talamin ko ang kakano DJ Bet Ben
0: ano na katampulan
2: okay nakaligaya
0: ansan sa inyong nga noong kapan kadi Victoria ang ipasan daw day FB Facebook sa Sabag FM. Shalom, kopi tadi pebasan ka tadi tadau da tina kumadi Mama Rosa Johnny om lagi sabi abi katawanan kadi Victoria ang dito Sabag FM kopi bosian
2: kopi bosian dan malade
0: kopi bosian kumadi amaliaka
2: ano na abal-abal tadau da minggu.
0: Ata ta nekot na TV na si bagyo ang nakasama mo. Asa, so good eh.
2: At kapot na yun, sakot na nakaulalaw. Nung sikaw.
0: Nung sikaw ka ni?
2: Oga.
0: May na pamuso.
2: Ba, kami pagbuho, napahay na pag nakano, no? Ha, may pa din na, no? Dakating mo siya, no? Datakaw na siya, ay, malaka. Kumanag yun eh. Los, dahil siya good. Tapos siya kapinwasyan na talakin na kapinwasyan na talakin na hadiyan na ni Ravago to. Asa na kanumin na ilos, asa sa kagan ko. So, manag yun eh. Sabi ako itap tinay ko di. Da kapinwasyan na talakin na kumanag yun na rin na tanak liho. Ang saan siya dahil na atatamis. Ako na dahil ng kat. Ako na dahil na tisa. Kaya, malade malaka kumana gina rin di pinsan-pinsan ko di da inkan di pasan ko kapinasyan na tabao da tina kumana gina da da yung kampung kitwa sa tamay mo na tabao siya da si da kapinasyan da sa tina-tina ko nga rin na da ito tabao minggu da ito tabao da tina kahan kapinasyan na saan siya da hihiba sa kanok ya ang naghihiba na kapa. Tapa nga, mister na kiraan ka na tatawag niya ho. Nga, tanay ka sa simpo. Di pa di din malaka dalis. Tanong nga si dalis di. Antak di, talagin ko di gulo nga. Aw, sa oil daw manang. Uff, asa na kaga. Kaya na. Aw, sa oil nakalimbusato. Nakalimbusato, siya matilaw ng buo tiga. Sa matilaw na. Nambokan na. Kapinasyan na tabaw tina. Mahabi pa di ibit sa gusto na liyadit. Kapinasyan na tabaw tina. Dadday na liya, dadday na kagsaguan. Ang saan sa dada. Asahat ka na ba. Dadday na pag-unibakon siya. At ahiraw na isang bayang siya. Matama di ba sabi nga rin at tanak ko. Kapinasyan na tina. Sabi rin mo ng Ivan. Na da tahong ko naging nari da kapirasyan ka daw tina tahong da ka iinakan ka tiga din agmo kaya oiton ako napaka out na senda yun
0: naon si tao na di maliak ka ano ti maliak di yun diampong do minagyum hadiaw di minyo nakatahim
2: iyan na mo nakatahap mo
0: ma'am katawadan doon na ka na.
2: Dahil na ka naman ay gagawin doon.
0: Kanan. Kanan ka na gata ganay ko nga. Kani, yung monit ako nga. Tamay mo may ngiti. Magan ko da malifuan na itkonti. Naga na katika yung ditampulan niti na di Adela. Namba na di Adela. Ako pa dati katijil na di malifuan na itkonti. Kani, ko pa nga. Kanau kita nggak takau hasil di kongkapan dia jauh kuma di kongkapan ngaji dia jauh hansan saya nggak mau ngaji habis aku jauh kuma ada tina ngaji tu tak ada mana tak ada dia jauh hasil di Stephen Molyneux di nombor mana Z ini kita nang hasil di

0: dhënë zëzje si të anë. Alatë e më të kopë më havan, sa va vjetëm, kopi vësion.
1: Alë, kopi së në nga në marë qatë të nëjë.
0: Kopi vësion, në kumë marë qatë të nëjë. Dhe në kuatë më bënën, asë gjithë në gjithë dhe më të vëtë?
1: Dhe asë në bëtë.
0: Kemudian itu jenayana, langkah-langkah sejuk, langkah-langkah rasu. Oh, hahaha. Tadi, tadi itu, pada pasangan bagaimana, mas bayang, modern lagi.
1: Bisa, ya, negara-negara, tanda khamatan, dan bisa kemudian dan sepuluh.
0: Oh, banyak, kerasi. Ah.
1: Sahabat misalnya, misal, dan sahabat dan, sejak jam sepuluh, tanda khamatan, dan
0: Is my father mine and my sister mine?
1: Father Rudolph.
0: Oh, Father Rudolph. Ma mine, pamusa, pasana.
1: Ma, pamusa, Nyaran disen jatkan penyambung dengan jelas terkenai. Kesenangan pada kematan malala bisa kana terkenai.
0: Ada mana mana kena?
1: Okey, ban apa?
0: Nah, bagi agamu negeri penamazangan mana nak nak kematan dah tahu bagaimana? Naga naga dah CMI. Pandakan dah tahu kematan om negeri. Sambayang dito sa katimpo na jam o padhong o padminit na daw mga sivab om nag misa di dahil bawas na karasan ni kumaysan nag CMI kapi mo siyan na daw mga sivab tayo mo ito ko pa mahaban na sumusut sa Bavio FM kapi mo siyan
1: kapi mo siyan na daw mga sivab
0: kapi mo siyan na daw mga sivab dadi apa sih tamay mo?
1: Mana jadi nak nafsa, macam tu dah sih, nampak dah teman masih nak nafsa.
0: Kanan.
1: Mana jadi dah penuh sangat, dah nampak, nampak dah masih yang mengau dah kecapian, dah tak dah sih nak. Sundung ni nak dah asap, tak dah tenak dah mama, macam dah mahal nak. Masih tak apa, saya nampak tak kau, sundung dah mahal tak kau. Nah, aduh nak kata kita hong ko da dayon tinampang baru tuaran nagkabibalin juma om ita matao ka libas ka na din ang ko na nagdila sinusangang gudut at kampang diyan pangali nagdita si tulat nakalang ngay kasambayang ngay tatu napit po ahira ni gandut gandut din napasit ka na gandut ang kandida nakot na niya kano doon mo si Rob ng tayo di na namay. Tumala pag ang nakam ko doon si Hedge doon. Nagyadi Christopher, Christy, Alexius, Marilyn, Sidit, Alexander, Diyaw ng Pato, Aisha Domingo, Garden to Pakalagya na nato na doon sindahanon ka na siya. Daan na tipasan ko siya. Manaw na ito nga. Kada ko siya doon. Ang damaan na takot doon. Mangintaw doon. O tumawag kalita. Sa doon ka na nani siya. Pakalagya. это там же данные, это данные, это данные, это masakan na masan na jahat na mga hirap na last na minuman na daw kaan siti sa minuman di up na jahat na yung sawat na nandang sumapati malirapit sa dayon sa maya nakasanang ginagla sa dayon na hal malirapit na kong halisala no dahil nakatahat kanam ng pati na kitinatahat po ano din na isang tanabi nga tahap sila tidak dukan mungkin tidak agak-agak tanggih yang bisa
0: karena kita mau buat jadi hari kan
1: alisan buat jadi kan dukan mungkin tidak pembicaraan ya ina jadi tanggih mau kan tidak bisa tak ana tak itu tidak nak banyak kacauan anda sama tidak nak kau mahu dari jangan tidak asal sama nanalipon kakana kaya dududun
0: mam katawanan nanakana
1: kakana po
0: mam tabinaga nga tanaw pinamata ko hajo ipo nga pandesya tumadi naong kapan nga bida siya mansan dahil sige na po na daong siga beti asa sojit tam kalitampulan kaka latin katis da unan nah nagkat ginasi asa tamay mga pasandahan po sa kadasama.